0: chaski kuna.
1: Waira wasis wankus kachakuspa, kwichiwa kechiwa.
2: Quechua parlakuna Bolivia suyunchismanta, uhtawan tinkusunchis, causaininchismanta umayikunapa.
0: Red Quechua Herbol, satélite nerta.
3: Uichi!
2: Uichi!
0: Radios, Red Quechua Herbol Manta, kunang manta pacha atingkiche kuskatakuita wakichi kunasnikichiswan.